ntho tseo di etsang ga ona tšhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tšhelete ga ona tšhelete ga o kgole shapo mfanaka ga o kgole shapo da tšhinokonoko ga seyo mono mo o sebetsang.